0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pé orúkọ jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ olúwa kún mi fún agbára kí ọmọ bàa béèrè pé ń bo jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bíi iṣan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára ńlá àdúrà ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ọyàwó ẹ béèrè agbára sa ẹ béèrè agbára mọ oyoyoyoyoyoya ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára
1: You're listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Yes. Olorun deo. Efun laye. Wahina taori sida. Bidahana makubi diskafa taizi ndaku na mbori yaba. Yakaino matabi diskafa jina sata naika bura zaida ka. Yes. Ati si oron ni tori re. Iwa mama ye. Iwa dadi ye. Asi oron ni tori re. Babara. Today is your day. This time is for you. Open your mouth. Yes. Robi kapi anamarubi. Sakauna matauni miskaida vina zantaria kazanda ya. Yes. Abaradeo. Afefi kwe bure ye. Ola nufe dana tu gasinwe bure. Mama ama olole de Nigeria. Afi e bure fa osoke. Shuga abara re yoto. Open your mouth. Yes. Aha. Mabarabade alakala unile selori e. Alakala unile selori omare. Oh, siyanu. Oh, kuse judie. Andae bon pada. Yes. Andae bon pada. Ebu emi oloru. Enenen ata. Dina dabuna mata. Waka. Bina taruwa sanda. Dihana kaburi sita. Sina kabura sana ja. Yes. Odeo. Olorun ayo aposeli babalola odeo oni bi teyan meji ta meta ba wa nibe lo won wa laarin won odeo yes e fi okan kan gba agbara olorun egba yes indaruba satan body ako juju na daratus kafadina baruba satani daya balakabura satakana bakunis kadaja yes orosoke o si nworan o ye ko gbadu akaso re otutu nitori ina ka fe wo abe aso re o fe so de lomiran o fe mu iyonu ati wahala re kuro abara ti o se mu abara ti o se dan abara ti o se pa ati mi akaya atom oluwa ro wa lagbara yay! Now number two is Kapa. Oluwa ru alagbara. Yes, I not a ruba salaka. Oluwa ru alagbara. Abara deo. Iye meji ojoba. Ta ba iku ombi. Ta ye re o yipada. Tori wo bere to mubo. Ni atanda o singere. Mama bere nkan to mubo. Bela ti je dogu. What are you doing? Kilo nsi lati je dogun. Kilo mu bo. Eh? Agbara desa. Ti Oluwa ni agbara. Eyan gbodo de ipade t'Olorun lagbara. Komo magbara lo le. Ibi itedu agbara lo wa yi. E beere agbara. E beere. O ku seju die sa. Yes. Aha. Lord, what are you doing, man? I'm done. I'm done. What are you? Ati mi ato ma ataya. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Olu aru alabara. Ati mi ato ma ataya. Abara ti ku ki pa. Aba ta san ki ko lu aga to wo ta o le te aba te di aye o le mu aba ti o se ra niye aba ti o se so di so esu aba ti o se ba se ran se je ma lowo aba ti pe se o le ka ye nananda bi adaka u si daka ye ye ye ye ye ye ye yes odeo odeo odeo odeo yes ye ye inade inade inade inade ye ye ye ye yes inade o inade inade ye.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Oku seju meji pere. Ina darabo ana taraba. Ina toju na lo. Ina joju na lo. Ina toju na lo. Lati nu agbara Olorun. Ko wonu aya mi o. Ko wonu aya mi o. Ko wonu aya mi o. So mi de lomina lati bi lo. Ati mi ato ma ataya. So wa de lomina. So wa de lomina. So wa de lomina. So wa de lomina. So what the lumena, so what the lumena, and to me atoma ataya, or Jesus, about the cooking pa, about Alakalaki Seloria, about Tina Kianchi Seloria, about the hotel of the police Seloria, Ulu Roman Akbara, and to me atoma ataya, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, yes, yes, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara, Ulu Roman Akbara. Lord, what Jesus, Lord, what?